are you? I miss you. Yeah. Huh? Yeah. All right. Really sad, but...

And gentlemen, the show is about to start in 10, 9, 8, 7, 6, 5.

Buena suerte, GameFound Nutrition. Propel 2210. Derby King. Nutrio. Buena suerte. Para sa passion at dedikasyon ng Pilipino magsasabong.

0: para sa pasyon at dedikasyon ng Pilipinong magsasabong. Buena suerte!
1: Kaibigan, alam mo ba na ayon sa pagsusuri ng mga eksperto, mahigit 90% ng mga sakit ay nagsisimula sa gut o colon? Kung constipated ka, bloated, may hyperacidity o iba pang problema sa tiyan, sinyalis yan ng hindi maayos na gut o colon. Kaya i-clean and fit mo na yan. Para happy gut, happy life. Clean and fit, clean and fit para
2: sa tiyan. Mahalagang paalala, ang Clean and Fit ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Girl, utang mo.
4: Ha? Huh? Wala akong utang sa'yo, no?
3: Hindi sa akin. Yung utang mo sa tulog.
4: Ha? Huh?
5: Isang oras lang ng tulog ang kulangin. Apat na oras ang kailangang bawiin. Sabi ni Doc, kukulangin ang immunity. Mag-Immune Pro everyday. Tulong pampalakas ng immunity with proper diet and exercise.
4: Girl, pautang.
3: Ano bibiling mo?
4: Ano pa? E di Immune Pro.
5: Immune Pro.
6: Unilab quality yan.
7: Ascorbic acid zinc is the generic name of Immune Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Immune Pro. Unahan pala kasi ng immune system. Magtiwala sa Pro, mag-Immune Pro ara-ara.
9: It is us.

0: TGF Gatas para iinumin ng gatas. Sarap. Mag-TGF Gatas na. 69 na piso SRP sa suking tindahan.
1: The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional.
2: Gusto mo ba ng magandang sabon? Subukan mo na ang sabon ni Wally, ang pinakamagandang glycerin soap sa Pilipinas.

0: germs sa balat mo. Subukan mo ng ikalbo ang mga germs sa balat mo with sabon ni Wally. 15 pesos per box. Available sa mga sari-sari stores nationwide. Bili na!
1: May pangarap ka bang simula ng negosyo, palawakin ng pamilya, o mag-ipon para sa kinabukasan? Sa bawat hakbang mo patungo sa tagumpay, kasama mo ang tiwala at maaasahang serbisyo. I-download na ang Pinoy Bank app o bisitahin ang pinakamalapit na branch sa inyong lugar. Pinoy Bank, ang bangkong kakampi ng pamilyang Pilipino!
2: I'm late. What? No ships available? Wait!
3: Surprised? Welcome to Ava Cruises, a voyage across the oceans with affordable fares and a relaxing escape through the seas of Avalanchia. Safe, secure, enjoyable.
2: This is Adam Orlar again. I recommend Ava Cruises. Explore the seas.
3: Ava Cruises are trademarks of Ava Cruises Limited. Features and activity vary by sailing. Ships registry, Avalanchia.

0: Mapapakinggan na ang mga programa ng Bound FM sa Cloud Radio para mas matindi ang saya at dugtugan. Simula August 3, 7 p.m. to 9 p.m. Sunny Presa na ang Bound FM at Cloud Radio. Plus, simula August 10, tuwing Lunes, Miyerkules at Biyernes mula 7 p.m. to 8 p.m. Magbabalik na ang paborito ninyong podcast mula sa Squatty Pods. Ang Squatty's Night Live noon may bagong pangalan at bagong season, ang KM's Overthoughts. KM's Overthoughts. Dito sa Bound FM. Bound lang yan. And on Loud Radio. Make your music splash.
1: This is Easy Hoga Stands, a champion dishwasher.
2: Oops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at di kitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
3: Tayo na.

0: Bakit right med ang binibili mo?
1: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
0: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
2: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik right med ako.
1: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa right med. Kaya ako, kailangan hiyang.
3: Kailangan right medicines, kailangan right med.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
5: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang, kailangan right medicines, kailangan right med.

0: anak. Totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
1: Fake news yan! Mali!
2: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
1: Fake news yan! Mali!
3: Nakita ko sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
1: Fake news yan! Mali!
4: Ugaliing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala, at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
5: Narito ang ilan sa mga akbang para maiwasan ang fake news. Ugaliing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
6: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
7: Humanap na iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
6: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
7: Isang mahalagang paalala, contra fake news
8: mula sa Bit Media Communications.

0: bakla, bakla, bakla. Bill, sabihin mo nga, lalaki ako.
1: Ano ba to? Araw-araw na lang. Ba't ba ako nila binubuli? Wala naman akong ginagawang masama. Bakit ba kasi ako naging ganito? Ma, pa, binuli po nila ako sa school.
2: Ano ba, Bill? Di mo ba nakikita? Busy kami rito, oh. Umalis ka na. Pumasok ka nga sa kwarto mo.
1: Okay po. Ayoko na. Feeling ko mag-isa lang ako. Siguro, dapat na lamang tapusin ko ng buhay ko.
0: Huwag!
3: Tumawag lamang sa hotline ng National Center for Mental Health 1553 para humingi ng tulong sa mga eksperto. Maaari ka nilang suportahan 24/7 at available ito nationwide in the Philippines. Hindi ka nag-iisa. Laging may handang makinig.
4: Isang paalala mula sa Big Media Communications.
5: Suramires po, baka manalo ka. Sa Ginuma na, Ginebra na. Ginsanalo promo na. May 5 winners na 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
6: Bumili ng Ginebra San Miguel and other participating products.
7: Sing na ng ilalim ng Selyo Cup
8: para sa Senat Manalo.
9: At i-claim ang premium sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
5: Cash shali na!
10: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
11: Ginebra San Miguel. Huwag kalimutan tingnan ang ilalim ng selyo o cup ng Ginebra products para sa chance manalo.

0: snap. Come enjoy free specially crafted brews and beer creations, scrumptious bites, music, and more when you come. Oktoberfest na! Visit our Facebook page for more details. Drink responsibly. San Miguel Oktoberfest na! Beer, bites, and beats na sa Okada Crystal Pavilion sa September 26. Drink responsibly.
1: Tatapatin namin kayo. Sa panahon ngayon, kahit kami sa Champion, kailangan magtipid. Kaya wala muna kaming TV commercial. Sa radyo kasi pinakamura. Ang natipid namin, napunta sa pagpapagaling ng mga Champion products para mapadali ang paglalaba at dishwashing. Ang mataas na kalidad, pwedeng gawing abot-kaya. Nagawa nga namin. Subukan mo na. Champion, walang gimmick. Tapat po sa inyo.

0: Nag-Alco Plus ka ba? Eh, ikaw, Kuya Manong. Nag-Alco Plus ka ba? Siyempre, hindi niyo ako masasagot. Racho to eh. Dimples Romano po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
1: Alco Plus, Alco Plus.
2: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.

0: para sa umagang on the go. Kabaw! Pasko na sa alas 4.
1: Honey, gising na!
0: Pasko na! Isang malaking bamaskong handog para sa inyo, mga Kabaw Mates. Mula sa aming Christmas Station, Bound FM. Bound lang yan!

mga germs sa balat mo. Subukan mo ng ikalbo ang mga germs sa balat mo with Sabon Miwali. 15 pesos per box. Available sa mga sari-sari stores nationwide. Bili na!

0: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang, kailangan right medicines, kailangan right med.
2: Champion presents Real Talk sa Laban.
1: Nay! Kailangan right med.
2: Champion presents Real Talk sa Laban.
3: Nay! Inaasar ako sa school. Kay tatay ba daw uniform ko kasi naninilaw.
4: Hindi dapat yan ah.
5: Nay, wala sanang drama kung nag-Champion Blue Powder. Ito lang kasi ang may Optical Blue Brighteners. Pasado na sa kaputian, may anti-yellowing pa.
6: Champion Blue Powder? First yan ah.
5: Correct. Easy lang. Walang labadrama.
7: Champion, tapat po sa inyo.
8: Magandang gabi sa mga estudyanteng lumalaban para sa makinilang mga pangarap. Sa mga pagod puyat at naduduling na sa kakaaral para masama sa honor or dean's list. Alam ni PJ Piloso po, kayang-kayo nyo yan. Kung meron kong kayong hindi kakayanin, yan yung tiisin ang sakit ng ngipin. Yung kirot ng ngipin, damay buong ulo eh. So, paano ka makakafocus ng lecture? Wala ka naman naintindihan. O sa exam, mali-mali na ang sagot mo. Hindi ka rin makakapag-recite yan. Mayamang pagdating sa review, hirap ka rin. Ayaw namin natin mabagsak na score. Pero turun ko yung ma-sure ball na ang gamot para dyan. Dahil dito, ito rin ang trusted ng DJ Pilosopon ninyo, Dolphinol. Bilis relief na subok that works in as fast as 15 minutes. At nire-reseta na mga doktor. Dolphinol is the most doctor-prescribed mefenamic acid brand, mati sa IQVIA, PMDA, at

Luis Grocery. Mga bagong bilihin, kami ang nagdadala mula sa paggawaan. Araw-araw, may promo at sale sa bawat produkto. Tinutulungan namin ang mga tindera at negosyante sa pamamagitan ni Aling Sari. Presyo ng mga bilihin, kasya sa inyong bulsa. Ito ang grocery para sa masa. Always Grocery. Opening branches nationwide.

Diana, disegno.

0: Jess, grabe. Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
1: Hala, totoo? Saan ka sumali?
0: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations, you won. Just send your details and pay a small processing fee para maklaim ang prize.
1: Naku po! Juan! Scam yan!
0: Ha? Hindi kaya. Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
1: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
0: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
1: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala. Pati identity mo pa. Identity theft yan.
0: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
1: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
0: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na ako magbiktima.
2: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
1: Kaya huwag magpabudol, bes!
3: Isang paalala mula sa Big Media Communication.
4: Suramires po, baka manalo ka! Sa Ginuma na, Hinebra na! Ginsta na, no promo na! May 5 winners na 1 million cash! At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay!
5: Bumili ng Hinebra San Miguel and other participating products.
6: Sing na ng ilalim ng Selyo Cup
7: para sa Senat Manalo!
8: At i-claim ang premium sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
4: Cash shali na!
9: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
10: Ginebra San Miguel. Huwag kalimutan tinganag ilalim ng selyo o cup ng Ginebra products para sa chance manal.
11: Non-stop allergies? Ang solusyon.
12: Hindi ka man lang umiwas? Baka natalsikan ka. Nag-Alco Plus ka ba?
13: Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
14: Ako Plus, Alco Plus.
15: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.

0: This song was brought to you by
1: Mag-MSA Gatas para uminom ng gatas. 69 pesos lang sa iyong makasukin, tinda.
2: Mag-Loyal Orange na. Matatang uminom ng soft drinks sa Pinas.
3: Mag-Dito-Dito Chirup na. Puro pampagana at lindol.

0: hinihintay mo. I-click mo na ang link at baka ikaw na ang susunod na mayiging milyonaryo.
1: Aba, ayos tong pinopromote ni Idol ah. Masubukan nga.
2: Nagbabala ang mga otoridad dahil sa patuloy na pagkalat ng mga AI-generated videos online na bagong modus ng mga kawatan upang mga scam.
1: Sus, sino naman magpapaluko sa ganyan?
3: Tay, paano na ho yan? Due date na po ng tuition ko. Hindi raw po ako makakagraduate kung hindi ako makakapagbayad.
1: Ay, hindi ko naman alam na scam pala yun. Pinindot ko lang naman yung link dahil akala ko totoong si Idol yung nag-endorso.
4: Uso na ngayon ang mga AI-generated videos ng mga sikat na personalidad na layong manloko ng kapwa. Ayon sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center, sa unang tatlong buwan pa lang ng 2025 ay umabot na sa humigit 3,000 ang mga reklamo na natanggap ng ahensya. Para makaiwas sa ganitong scam, huwag basta maniwala sa mga napapanood at mag-ingat sa mga link na nakikita online.
1: Eh, pasensya ka na anak. Hayaan mo't gagawin ko ng paraan.
3: Salamat, Tay! Narinig ko rin po sa balita na pwede tayong mag-report sa hotline 1326 ng Interagency Response Center.
4: Laging tandaan, maging mapanuri, maingat at matalino para ang mga online scam ay maiwasan. Isang paalala mula sa Bit Media Communications.
5: I'm late. What? No ships available? Wait!
6: Surprised? Welcome to Ava Cruises, a voyage across the oceans with affordable fares and a relaxing escape through the seas of Avalanchia. Safe, secure, enjoyable.
5: This is Adam Orlar again. I recommend Ava Cruises. Explore the seas.
6: Ava Cruises are trademarks of Ava Cruises Limited. Features and activity vary by sailing. Ships registry, Avalanchia.

0: na hanggang sa dulo.
1: Ang sisig na hinahanap-hanap mo ay nasa sisig ng ina mo na. For just 70 pesos, may legit na kapampangan na sisig ka na with soft drinks and sabaw. Dito lang yan sa sisig ng ina mo.

0: Jess, grabe. Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
1: Hala, totoo? Saan ka sumali?
0: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations, you won. Just send your details and pay a small processing fee para maklaim ang prize.
1: Naku po! Juan! Scam yan!
0: Ha? Hindi kaya. Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
1: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
0: Di, paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
1: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala. Pati identity mo pa. Identity theft yan.
0: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
1: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
0: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na ako mabiktima.
2: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
1: Kaya huwag magpabudol, bes!
3: Isang paalala mula sa Bit Media Communications.
4: Girl, utang mo.
5: Ha? Huh? Wala akong utang sa'yo, no?
4: Hindi sa akin. Yung utang mo sa tulog.
5: Ha? Huh?
6: Isang oras lang ng tulog ang kulangin. 4 na oras ang kailangan bawiin. Sabi ni Doc, kukulangin ng immunity. Mag-Immune Pro everyday. Tulong pampalakas ng immunity with proper diet and exercise.
5: Girl, pautang.
6: Ano bibiling mo?
5: Ano pa? E di Immune Pro.
6: Immune Pro.
7: Unilab quality yan.
8: Ascorbic acid zinc is the generic name of Immune Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Immune Pro. Unahan palakasin ng immune system. Magtiwala sa pro, mag-Immune Pro araw-araw.

0: para sa umagang on the go. Kabaon, Pasko na sa alas 4.
1: Honey, gising na.
0: Pasko na. Isang malaking pamaskong handog para sa inyo, mga Kabaon mates. Mula sa aming Christmas station, Baon FM. Baon lang yan.

0: kada Moreller po, mag-Zerp powder para maglalaba. Singaling ng mamahal. Based on 5 piso SRP. Ah, pagod at nauuuhaw ako. Mainit na mainit ang panahon.
1: Sa mainit na panahon, nauuuhaw ka ba sa iyong mga aktibidad? Uminom ka ng Mira Drinking Water sa tubig na nagmula sa pinakamagagandang bundok. Nagbibigay ito ng nakakapreskong pakiramdam sa lalamunan. Kaya hindi ka na mauuhaw.
0: Ah, sarap. Ngayon hindi na ako nauuuhaw. Adam Orelar po, I recommend Mira Drinking Water.
1: Mira Drinking Water. Fresh, cool, calm. Available of 200 ml and 1 liter bottle. Bili na sa inyong mga suking tindahan. Manufactured by Awesome 4 Enterprises, your quality brand company.

0: bakla, bakla, bakla. Bill, sabihin mo nga, lalaki ako.
1: Ano ba to? Araw-araw na lang. Ba't ba ako nila binubuli? Wala naman akong ginagawang masama. Bakit ba kasi ako naging ganito? Ma, pa, binuli po nila ako sa school.
2: Ano ba, Bill? Di mo ba nakikita? Busy kami rito, oh. Umalis ka na. Pumasok ka nga sa kwarto mo.
1: Okay po. Ayoko na. Feeling ko mag-isa lang ako. Siguro, dapat na lamang tapusin ko ng buhay ko.
0: Huwag!
3: Tumawag lamang sa hotline ng National Center for Mental Health 1553 para humingi ng tulong sa mga eksperto. Maaari kanilang suportahan 24/7 at available ito nationwide in the Philippines. Hindi ka nag-iisa. Laging may handang makinig.
4: Isang paalala mula sa Beat Media Communications.
5: It's not about changing who you are. It's about bringing out what's all

0: Rosin Beauty. Glow naturally. Shine confidently. Rosin Beauty is available at Jor-A Supermarket, Melody Mart, O-Spend Stores, other supermarket and stores nationwide. Cosmetics and beauty products are imported from Rose.
1: May pangarap ka bang simulan ng negosyo, palawakin ng pamilya, o mag-ipon para sa kinabukasan? Sa bawat hakbang mo patungos tagumpay, kasama mo ang tiwala at maaasahang serbisyo. I-download na ang Pinoy Bank app o bisitahin ang pinakamalapit na branch sa inyong lugar. Pinoy Bank, ang bangkong kakampi ng pamilyang Pilipino!

0: Good news mga Boundmates! Mapapakinggan na ang mga programa ng Bound FM sa Cloud Radio para mas matindi ang saya at tugtugan. Simula August 3, 7 p.m. to 9 p.m. Sunny Presa na ang Bound FM at Cloud Radio. Plus, simula August 10, tuwing Lunes, Miyerkules at Biyernes mula 7 p.m. to 8 p.m. Magbabalik na ang paborito ninyong podcast mula sa Squatty Pods. Ang Squatty's Nightlife noon, may bagong pangalan at bagong season, ang TM's Overthoughts. TM's Overthoughts. Dito sa Bound FM. Bound lang yan. And on Loud Radio. Make your music splash.
1: Ang iniinom kong gamot, yung hiyang sa akin.

And gentlemen, the show is about to start in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4,

0: na hanggang sa dulo.
1: Ang sisig na hinahanap-hanap mo ay nasa sisig ng ina mo na. For just 70 pesos, may legit na kapampangan na sisig ka na with soft drinks and sabaw. Dito lang yan sa sisig ng ina mo.

0: kahit saan, kahit kailan.
1: Bound FM.
0: Yung masaya? Good news mga Boundmates! Mapapakinggan na ang mga programa ng Bound FM sa Cloud Radio para mas matindi ang saya at tugtugan. Monday to Friday, 7pm to 9pm. Sanipresa na ang Bound FM at Cloud Radio. Plus, tuwing Lunes, Miyerkules at Biyernes mula 7pm to 8pm. Magbabalik na ang paborito ninyong podcast mula sa Squatty Pods. Ang Squatty's Night Live noon, may bago pangalan at bagong season, ang KM's Overthoughts. KM's Overthoughts. Dito sa Bound FM. Bound lang yan. And on Loud Radio. Make your music splash.

0: Yes, grabe. Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
1: Hala, totoo? Saan ka sumali?
0: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations, you won. Just send your details and pay a small processing fee para maklaim ang prize.
1: Naku po, Juan, scam yan.
0: Ha? Hindi kaya? Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
1: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
0: Di, paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
1: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala. Pati identity mo pa. Identity theft yan.
0: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
1: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
0: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na akong mabiktima.
2: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
1: Kaya huwag magpabudol, Bes!
3: Isang paalala mula sa Beat Media Communications.

Mga Boundmates, good news! Ang paborito mong Bound FM na iyon, Radyo On The Go na! Aba, di ba mas masaya? Mapapakinggan mo na kami kahit saan gamit lang yung mobile phone. Paano? Simple lang, i-open lang ang browser sa inyong phone at pumunta sa onlineradiobox.com/ph/bound. I-tap ang play button. Tuloy-tuloy na ang tugtugan at kasiyahan, on-air man o online. And watch out dahil coming soon na rin kami sa favorite online streaming platforms ninyo. Para laging updated, i-follow kami sa Facebook, facebook.com/boundfmph. Yung masaya? Bound FM, ang radyo na kasama mo kahit saan ka man magpunta. Bound lang yan!

0: Mga awitin nagbibigay kulay sa ating nakaraan.
1: Ganyan pala ang umiibig.
0: Mga melodiyang nagpahayag ng ating mga damdamin at kultura.
2: Ang pusong wakas sa pagmamahal.
0: Samahan kami sa isang gabi na pag-alaala, pagmamahal at puro musikang Pinoy. Mapapakinggan ang mga klasikong kundiman, harana at iba pang paboritong awiting Pinoy na tatago sa iyong puso.
3: Ako po ang inyong kajaming si Jared Moreno sa unang party po.
4: At ang inyong lingkod, Miss Charmaine.

0: hinihintay mo? I-click mo na ang link at baka ikaw na ang susunod na mayiging milyonaryo.
1: Aba, ayos tong pinopromote ni Idol ah. Masubukan nga.
2: Nagbabala ang mga otoridad dahil sa patuloy na pagkalat ng mga AI-generated videos online na bagong modus ng mga kawatan upang mga scam.
1: Sus, sino naman magpapaluko sa ganyan?
3: Tay, paano na ho yan? Due date na po ng tuition ko. Hindi raw po ako makakagraduate kung hindi ako makakapagbayad.
1: Ay, hindi ko naman alam na scam pala yun. Pinindot ko lang naman yung link dahil akala ko totoong si Idol yung nag-endorso.
4: Uso na ngayon ang mga AI-generated videos ng mga sikat na personalidad na layong manloko ng kapwa. Ayon sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center, sa unang tatlong buwan pa lang ng 2025 ay umabot na sa humigit 3,000 ang mga reklamo na natanggap ng ahensya. Para makaiwas sa ganitong scam, huwag basta maniwala sa mga napapanood at mag-ingat sa mga link na nakikita online.
1: Eh, pasensya ka na anak. Hayaan mo't gagawin ko ng paraan.
3: Salamat, Tay! Narinig ko rin po sa balita na pwede tayong mag-report sa hotline 1326 ng Interagency Response Center.
4: Laging tandaan, maging mapanuri, maingat at matalino para ang mga online scam ay maiwasan. Isang paalala mula sa Beat Media Communications.
5: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
6: Fake news yan! Mali!
7: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
6: Fake news yan! Mali!
8: Nakita ko sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
6: Fake news yan! Mali!
9: Ugaliing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala, at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
10: Narito ang ilan sa mga akbang para maiwasan ang fake news. Ugaliing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
11: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
12: Humanap na iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
11: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
12: Isang mahalagang paalala, Contra Fake News.
4: Mula sa Beat Media Communications.
13: Kabound! Bakuna! Bound FM is giving you more!
14: So much more reasons to wake up earlier!
15: Tapos kong papagising na yummier!
14: The best new hits of all time!
15: Pinagsama! Nakakagana! Isang oras na tamang-tama ang timpla!
13: Kabound! Pasko na!

0: sa umagang on the go. Kabound, Pasko na sa alas 4.
1: Honey, gising na.
0: Pasko na. Isang malaking bamaskong handog para sa inyo, mga Kabound mates. Mula sa aming Christmas station, Bound FM. Bound lang yan.

0: bakla, bakla, bakla. Bill, sabihin mo nga, lalaki ako.
1: Ano ba to? Araw-araw na lang. Ba't ba ako nila binubuli? Wala naman akong ginagawang masama. Bakit ba kasi ako naging ganito? Ma, pa, binuli po nila ako sa school.
2: Ano ba, Bill? Di mo ba nakikita? Busy kami rito, oh. Umalis ka na. Pumasok ka nga sa kwarto mo.
1: Okay po. Ayoko na. Feeling ko mag-isa lang ako. Siguro, dapat na lamang tapusin ko ng buhay ko.
0: Huwag!
3: Tumawag lamang sa hotline ng National Center for Mental Health 1553 para humingi ng tulong sa mga eksperto. Maaari ka nilang suportahan 24/7 at available ito nationwide in the Philippines. Hindi ka nag-iisa. Laging may handang makinig.
4: Isang paalala mula sa Beat Media Communications.

Naka pills, hold up, but the peace, my peace, be a please.

0: Ano pang hinihintay mo? I-click mo na ang link at baka ikaw na ang susunod na mayiging milyonaryo.
1: Aba, ayos tong pinopromote ni Idol ah. Masubukan nga.
2: Nagbabala ang mga otoridad dahil sa patuloy na pagkalat ng mga AI-generated videos online na bagong modus ng mga kawatan upang mga scam.
1: Sus, sino naman magpapaluko sa ganyan?
3: Tay, paano na ho yan? Due date na po ng tuition ko. Hindi raw po ako makakagraduate kung hindi ako makakapagbayad.
1: Eh, hindi ko naman alam na scam pala yun. Pinindot ko lang naman yung link dahil akala ko totoong si Idol yung nag-endorso.
4: Uso na ngayon ang mga AI-generated videos ng mga sikat na personalidad na layong manloko ng kapwa. Ayon sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center, sa unang tatlong buwan pa lang ng 2025 ay umabot na sa humigit 3,000 ang mga reklamo na natanggap ng ahensya. Para makaiwas sa ganitong scam, huwag basta maniwala sa mga napapanood at mag-ingat sa mga link na nakikita online.
1: Eh, pasensya ka na anak. Hayaan mo't gagawin ko ng paraan.
3: Salamat, Tay! Narinig ko rin po sa balita na pwede tayong mag-report sa hotline 1326 ng Interagency Response Center.
4: Laging tandaan, maging mapanuri, maingat at matalino para ang mga online scam ay maiwasan. Isang paalala mula sa Beat Media Communications.
5: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
6: Fake news yan! Mali!
7: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
6: Fake news yan! Mali!
8: Nakita ako sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
6: Fake news yan! Mali!
9: Ugaliing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
10: Narito ang ilan sa mga akbang para maiwasan ang fake news. Ugaliing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
11: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
12: Humanap na iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
11: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
12: Isang mahalagang paalala, Contra Fake News
4: mula sa Beat Media Communications.

Mga Boundmates, good news! Ang paborito mong Bound FM na yon, Radyo On The Go na! Aba, di ba mas masaya? Mapapagdikin mo na kami kahit saan gamit lang yung mobile phone. Paano? Simple lang, i-open lang ang browser sa inyong phone at pumunta sa onlineradiobox.com/ph/bound. I-tap ang play button. Tuloy-tuloy na ang tugtugan at kasiyahan, on-air man o online. And watch out, dahil coming soon na rin kami sa favorite online streaming platforms ninyo. Para laging updated, i-follow kami sa Facebook, facebook.com/boundfmph. Yung masaya? Bound FM, ang radyo na kasama mo kahit saan ka man magpunta. Bound lang yan!

0: Mga Boundmates, good news! Ang paborito mong Bound FM na iyon, Radyo On The Go na! Aba, di ba mas masaya? Mapapakinggan mo na kami kahit saan gamit lang yung mobile phone. Paano? Simple lang. I-open lang ang browser sa inyong phone at pumunta sa onlineradiobox.com/ph/bound. I-tap ang play button. Tuloy-tuloy na ang tugtugan at kasiyahan on-air man o online. And watch out dahil coming soon na rin kami sa favorite online streaming platforms ninyo. Para laging updated, i-follow kami sa Facebook, facebook.com/boundfmph. Yung masaya? Bound FM, ang radyo na kasama mo kahit saan ka man magpunta. Bound lang yan.
1: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino.

na hanggang sa dulo. Ang sisig na hinahanap-hanap mo ay nasa sisig ng ina mo na. For just 70 pesos, may legit na kapampangan na sisig ka na with soft drinks and sabaw. Dito lang yan sa sisig ng ina mo.

0: Gabi Pilipinas. Social media pages ng Smile Network, Cool FM at News Radio Philippines. Maging sa Smile Online Now, Lamao Online Live at the Smile Channel, Cool TV, 96.7 Smile SF Radio Cebu, 89.5 JLR FM, JLR AM 1620 kilohertz, RKW 107.1, 89.5 Wire FM at 1709 FM. Simulcasted po ang ating balitaan sa KTSB 98.3, Way 94.3 at MEM Radio 101.9 sa Mega Manila, Barkada FM at VMPC 89.5 Mix Radio FM sa Rizal, Deluxe Sounds 94.7 sa Bicol, BR 98.9 at Bound FM sa Bukidnon, maging sa Cloud Radio, Extreme Online Radio, ARS News Facebook, Central Luzon Media Center at CETV Philippines. At dami na mga balitang makatotohanan at pinag-uusapan sa buong bayan. Ako po, si Paolo Marcelo, sa ulo ng mga balitang nasa News Radio tonight. Freed at last, Mary Jane Veloso, nakalaya na matapos ang lampas isang dekadang legal battle at pagkakakulong. Ang update tutukan live. Discord over Discord. CIC CICC at DICT tinanggalang ban sa popular na communication app na wala pang 24 oras matapos pa-block. Netizens umalma. Senador Robin Padilla humarap na sa Department of Justice para sa preliminary investigation ng kanyang obstruction of justice case. At Pinoy gymnastic star Carlos Yulo nasungkit ang ikalawang gintong medalya sa 2026 Asian Games. Ay, may pang mga updates sa Asian Games. Tutuka! Bayan, naglalagablaba mga balita ngayong Biyernes. Simulan natin sa balitang maraming Pilipino ang hindi nag-akalang posible pang mangyari. Matapos ang lampas isang dekada, malaya nang makababalik sa normal na buhay ang drug convict na si Mary Jane Veloso. Ang detalye ng makasaysayang balitang ito sa live report ng aming senior national correspondent na si Adam Renzuliaga mula sa Tagum. Adam, mayong gabi, pagsunod-sunod rin nga natin. Anong nangyari at anong oras nakalabas itong si Mary Jane mula sa Correctional Institution for Women sa lungsod ng Mandaluyong?
1: Paolo Sawakas. Opisyal nang nakalaya si Mary Jane Veloso kaninang alas 9, Biyernes ng gabi, ika-25 ng September taong 2026. Hinihintay na lang ang kaniyang mga kaanak na susundo sa kanya pabalik sa kanilang bahay sa Nueva Ecija. Pero bago yan, inanunsyo ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na pinirmahan na ng absolute pardon para kay Mary Jane Veloso kahapon. So Paolo, balikan natin ang naging kaso niya. Kung inyong matatandaan, April o April taong 2010 ay inaresto si Mary Jane Veloso sa Indonesia dahil sa nakumpiskang heroin na nakatago sa kanyang bagahe. Igiliit ni Veloso na ang recruiter niya ang nagpuntos na dalhin ang nasabing maleta. Oktubre ng kaparehong taon ay sinentyan siya ng kamatayan sa pamamagitan ng firing squad. Pero April o April taong 2015 ay binigyan ng last minute reprieve na pamalaang Indonesian si Veloso. At noong ika-20 ng Nobyembre 2024 ay inanunsyo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nakasundo ang Pilipinas at Indonesia na ilipat si Veloso pabalik sa isang pasilidad ng detensyon sa Pilipinas na humantong sa pagbalik ni Veloso sa Pilipinas noong ika-18 ng Disyembre ng nasabing taon, that is 2024. At Paolo, sa programang Dateline Philippines ng ABS-CBN News Channel, sinabi ni Cesar Veloso, ama ni Mary Jane, na hindi kailanman natinag ang pag-asa ng kanilang pamilya na makita siya muli sa kabila ng mahabang panahon nito sa kanyang o mahabang panahon niya sa kanyang detensyon. Sinabi niya na ginawa nila ang kanilang asawa ang lahat ng kanilang makakaya upang manatili ang kalusugan ng kanyang anak o ang kanilang anak habang patuloy silang naghihintay sa kanyang paglaya. So yan po ang ulat ukol sa nakatakdang o
0: PJ, na si Attorney Edre Olalia na nalaman lamang nila ang balita sa gitna ng isang pagpupulong nang makatanggap sila ng tawag mula sa isang identified number. Nagpasalamat naman ang legal team ni Mary Jane at kaagad nilang pinabot ang magandang balita sa kanyang mga kapamilya. Aniya, napaiyak ang ina ni Mary Jane na si Celia Veloso nang malaman ang balita. Nagpaabot ito ng malaking pasasalamat sa lahat ng tumulong sa kaso ng kanyang anak sa loob ng maraming taon. 2010 ang makulong si Veloso at tumawag si dating Pangulong Noynoy Aquino sa Indonesian Foreign Ministry upang matigil ang pagbitay nito. Nakatakda sana siyang bitayin kasama ang iba pang drug convicts sa Nusa Kumbangan Prison sa Indonesia. Bagay na hindi natapos matapos magkaroon ng urgent development sa kaso ni Mary Jane. Yan ay matapos arestuhin ano, yung kanyang recruiter na si Maria Cristina Serio. Panahon naman ni dating Pangulong Rodrigo Duterte nang ibigay niya kay dating Pangulo o dating Indonesian President Joko Widodo ang ghost signal upang ipabitay si Mary Jane kaalinsabay ng kanyang stance o kanyang posisyon laban sa war on drugs. 2024 naman ang panahon ni kasalukuyang Pangulong Bongbong Marcos nang maibalik si Veloso sa bansa, bunsod na rin ang lumalalang problema ng foreign prisoners sa Indonesia. Nakatuon na ngayon ang atensyon ng pamilya ni Mary Jane Veloso sa kanyang pagsisimula ng bagong kabanata matapos ang halos 15 taong pagkakawalay sa pamilya. Panay sa pinakahuling ulat, pauwi na ng Nueva Ecija si Mary Jane Veloso at hindi mapigilan ng ama ni Mary Jane na si Cesar Veloso ang maging emosyonal dahil sa wakas matutupad na ang matagal nilang ipinagdasal na paglaya ng kanyang anak. Para naman sa kanyang anak na si Mark Daniel, nalaman niya ang balita ng paglaya ng kanyang ina habang nagtatrabaho siya sa construction. Aniya, kaagad na naghanda ang pamilya sa pagbabalik bahay nito at nilinis ang kanyang magiging kwarto sa pag-uwi niya sa kabanatuan. Dagdag pa ng kanyang mga magulang, ipagluluto nila ang kanilang anak ng mga paborito nitong ulam, bagay na hindi natikman ni Mary Jane sa matagal na panahon at ang pinaplanong negosyong nais itayo kung siya'y makalaya rather para makatulong na rin na mabigyan ng trabaho ang kanyang mga kapatid. Ipinahayag rin ng magulang ni Mary Jane na hindi kailanman nawala ng pag-asa ang kanyang pamilya, lalong-lalo na nang malipat siya sa Pilipinas noong December 2024. Git niya, si Mary Jane pa mismo na o saan pa nila kay Mary Jane na, siya mismo ang hindi panghinaan ng loob at magpatuloy lamang sa panalangin. Sa ibang balita, ipinagmalaki ni US President Donald Trump na naging matagumpay ang unang araw ng kanilang pagkupulong ni Chinese President Xi Jinping sa White House sa Washington, D.C. Bago ang nasabing pagkupulong, personal na sinalubong ni Trump kasama ang unang ginang na si Melania Trump, si President Xi sa Joint Base Andrews sa Maryland, kung saan red carpet welcome ang ibinigay ng leader of the free world sa leader ng China. Sa isang kanilang bilateral meeting, tinalakay ng dalawang pinuno ang mga usapin sa kalakalan, artificial intelligence, at ang issue o sigalot sa Taiwan. Dumalo rin sa state dinner ang mga sikat na tech leaders tulad nina Elon Musk ng Tesla at X, dating Apple CEO Tim Cook, Jensen Huang ng Nvidia, at Sam Altman ng OpenAI. Sa kanilang bilateral meeting, tinalakay ng dalawa ang mga usapin sa kalakalan, artificial intelligence, at ang usapin niya sa Taiwan. Sinabi ni Trump na proud siya sa mabuting relasyon ng dalawang bansa at tinayak ang patuloy na kooperasyon ng Pilipinas o ng US at China. Nagkasundo rin ang dalawa na palawigi ng trade truce hanggang Enero ng 2027 upang bigyan pa ng dagdag na panahon ang US at China na magkaroon ng anilay mas malawak pang kasunduang pang-ekonomiya. Sa kaugnay na balita, tila naungusan ang coverage ng meeting sa pagitan ni US President Donald Trump at ni Chinese President Xi Jinping ng isa pang kontrobersya sa Amerika. Hindi pinayagang makapasok ang mga reporter mula sa CNN, Politico at MS Now sa high-profile state dinner para kay Chinese President Xi Jinping kahit may inilabas ng temporary restraining order ang isang federal judge sa Amerika. Dahil dito, agad na humiling ng emergency hearing sa hukuman ang mga abogado ng mga nasabing media organization laban sa White House. Ayon sa report, sa gate pa lamang ay pinigilan na ang kanilang mga reporter at photographer habang may ulat na sa halip na sumunod sa utos ng korte ay kinumpis ka pa ng US Secret Service ang mga permanent press pass o yung tinatawag na hard pass ng kanilang mga kasamahan. Nag-ugat ang issue sa desisyon ni US President Donald Trump noong nakaraang linggo na hindi papasukin ang mga reporter ng mga nasabing news outlet sa mga opisyal na event ng White House dahil bias o may kinikilingan umano ang mga ito na mariin na maitinanggi ng mga nasabing organisasyon bilang pagpapakita ng pakiisa sa kanilang mga kasamahan. Pinili ng buong press pool na huwag magpadala ng reporter at camera crew para iparating ang kanilang hindi pagsang-ayon sa mga ipinataw o sa ipinataw na ba. Susunod, DICT at CICC tinanggal ang ban sa popular communication app na Discord wala pang 24 oras matapos ma-block. Yan at iba pang balita sa pagbabalik ng News Radio Tonight.

Nagbabalik ang News Radio Tonight. Wala nang magaganap na paghahain ng Certificate of Candidacy sa Lunes dahil sa pagpirma ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa batas na nagtataklang gawing 5 taon ang termino ng barangay at sangguniang kabataan officials. Detalye ng balitang yan alamin natin sa ating o mula sa ating chief correspondent na si Christian Zamora na nasa linya ng telepono. Magandang gabi, Christian. So anong latest sa barangay at sangguniang kabataan elections?

question, isang mabilis na tanong lamang, ano? Yung mga tumututol sa pag-veto dyan sa batas na yan, particularly yung members ng iba't ibang opposition groups, ano yung kanilang sinabi dito sa pinakabagong development na pinalawag yung pinalawig yung termino ng mga kasalukuyang opisyal, pero at the same time, hindi na pagbigyan yung request nila kay Pangulong Marcos Jr. na i-veto yung batas. Anong reaksyon ng opposition, Christian?

harap ng Sandigan Bayan para sa kanyang kasong plunder. Mismong si Leyte Representative Romualdez ang magsisilbing testigo sa kanyang depensa laban sa kanyang kasong plunder dahil sa di umano'y 7.4 billion pesos kickback scheme sa flood control projects. Hindi nakadaloang ng face-to-face ang dating speaker dahil sa kanyang mga iniindang sakit, kaya via video conference na lamang ito dumalo sa pre-trial hearing ng kanyang kaso sa Sandigan o sa Sandigan Bayan 3rd Division mula sa Quezon City Jail Infirmary. Ayon sa kanyang abogado na si Ade Fajardo, nakatakda rin ihain ang petition for bail ng dating speaker ngayong darating na Lunes, September 28. Posible rin ipresenta ng kampo ni Romualdez ang mga dating saksi na nag-recant ng kanikanilang testimonya hinggil sa di umano'y paghahatid ng mali-malitang pera. Samantala, kasalukuyan namang inaantabayan ng korte ang pinakahuling ulat ng PNP CIDG at NBI hinggil sa kinaroroonan sa co-accused at large na si dating ako, Bicol Party List Representative Zaldico. Magsisimula ang mga hearing para sa bail petition sa Oktubre habang nakatakda naman ang simula ng trial proper sa November 20. Nang paliwanag ang tanggapan ni Vice President Sara Duterte matapos sitahin ng Commission on Audit ang ilang deficiency sa paggamit ng opisina ng 168 million pesos Relief Operations Fund. Binigyang diin ng OVP na walang nawala at nagamit sa tama ang pondo para sa mga relief operations na nasita ng COA. Ayon pa sa opisina ng Vice Presidente, nasita lamang ang mga ito dahil kulang o hindi naging sapat ang isinumiteng documentary requirements para sa nasabing relief operations. Nag-ugat ito sa inilabas na COA report na mayroong inconsistency sa mga isinumiteng situational report at deviation o pagkakalihis naman sa approved mission orders. Sinabi pa ng COA na ang mga kulang na dokumento at unverified master list ang nagpahina sa pagpapatunay kung nangyari nga ang pamamahagi ng nasabing tulong. Itiyak naman ang Office of the Vice President na patatatagin pa nila ang monitoring at documentation process para sa mga susunod na emergency response operations. Kambyo naman tayo sa balitang Discord sa Discord. Inalis na ng Department of Information and Communications Technology o DICT ang ipinataw na ban sa popular na online platform. Nagdesisyon ng DICT na bawiin ang kautusan matapos silang makipagpulong sa Discord officials at iba pang online platforms upang talakayin ang online safety at content moderation. Bago ito, matinding pambabash at pambabatikos ang matanggap ng ahensya mula sa publiko hinggil sa biglaang pagbawal nito. Kinwestiyon pa ng ilang IT expert at ng iba pang grupo ang legal basis ng DICT upang ipatupad ang nasabing desisyon ng wala umanong court order o due process. Binigyang diin ng advocacy groups na ang ganitong mga kautusan ay nakababahala at nakakaapekto sa trabaho ng IT developers, gamers at digital workers na gumagamit nito sa araw-araw. Dagdag pa ng mga nasabing grupo, hindi epektibo ang solusyon na unilateral ban upang labanan ang mga illegal na aktibidad sa internet at nagiging perwisyo lamang ang nasabing hakbang para sa mga ordinaryong internet user na gumagamit nito. Matatanda ang inatasa ng DICT kahapon September 24 ang internet service provider sa buong bansa na agad i-restore o ibalik ang access sa Discord bilang tugon sa pagsang-ayon ng platform sa bagong audios o sa bagong safety measures na itinakda ng gobyerno. Sa kaugnay na balita, suportado ng DICT ang panukala na kumuha ng prangkisa ang social media at iba pang online platforms bago makapag-operate sa bansa. Ayon kay DICT Secretary Henry Aguda, makatwiran umano na isailalim sa ganitong requirement ang online platforms dahil may malaking epekto ang mga ito sa publiko. Aniya, katulad ng mga broadcaster at media organizations na kinakailangan may prangkisa upang makapag-operate sa Pilipinas, dapat ding magkaroon ng ganitong requirement ang malalaking online platforms. Kamakailan inihain ni House Deputy Speaker J.J. Suarez ang House Bill 4786 o ang Social Media Platform Franchise Act. Isinulong ang batas dahil sa sunod-sunod na serye ng school shooting sa bansa kung saan naiuugnay ang mga suspects sa violent extremist networks na ani ay nagkalat sa iba't ibang social media platform. Kahitaman, panawagan ng Digital Advocates Group na Digital Pinoy na dapat maigi munang itong pag-aralan upang hindi maging mabigat o magdulot ng chilling effect sa mga internet platforms at estado ng internet freedom sa bansa.
nyo naman tayo sa good news kaugnay sa presyo ng langis. O, yung mga nagpapakarga ho, medyo maganda-gandang balita ito. Makakatipid ho kayo ng kaunti. Pinirmahan na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kautusan na nagsususpende pansamantala o pansamantalang nagsususpende sa ipinataw na excise tax sa kerosene at mga liquefied petroleum gas o LPG. Sa bisa ng Executive Order No. 125 na nilagdaan ng Pangulo, pansamantala o pansamantalang suspendido ang excise tax sa kerosene at LPG. Matapos irekomenda ng Department of Energy dahil sa patuloy na pagsipa ng presyo ng langis sa pandaigdigang merkado. Ayon pa sa ahensya, umabot na kasi nitong September 11 sa 99 pesos and 41 centavos or 99.41 US dollars per barrel ang presyo ng Dubai crude oil. Babalik naman agad ang pagkolekta ng buwis sa kerosene at LPG kung bumaba sa 8 or kung bumaba sa 80 US dollars kada bariles ang presyo ng langis. Hindi naman kasama sa suspensyon ang mga gumagamit ng LPG para sa raw materials para sa pagbuo ng petrochemical products at motive powers. Hindi rin kasama sa suspensyon ng excise tax ng kerosene kung saan ginagamit ito bilang aviation fuel. Kasabay nito, inanunsyo rin ng DOE na may inaasahang malakihang rollback ngayong huling linggo ng Setyembre. Base kasi sa pagtataya ng industriya sa mga nakalipas na araw, maaring umabot sa hanggang nagpas 7 pesos ang maging tapyas sa presyo ng bawat litro ng diesel. Posible na umabot sa 6 pesos ang maging tapyas sa presyo ng bawat litro ng kerosene. Pero base pa rin sa pinakahuling pagtataya, nasa 90 centimos naman ang magiging posibleng rollback sa gasolina sa susunod na linggo. Susunod, Carlos Yulo, two-time gold medalist na sa 2026 Asian Games. Magbabalik po ang News Radio Tonight.

0: Balik tayo sa mga balita. Personal na humarap si Senator Robin Hood Padilla sa Department of Justice para sa preliminary investigation kaugnay ng reklamong obstruction of justice na isinampa laban sa kanya. Ito pa rin ay kaugnay sa pag-alis ni Senator Ronald Bato de la Rosa sa Senado noong May 14 matapos maglabas ng arrest warrant ng International Criminal Court laban sa kanya. Kinitiyak naman ni Padilla na susundin nila ang proseso ng batas at handa nilang sagutin ang nasabing mga reklamo. Sinabi rin ng kanyang abogado na hindi muna sila nagsumite ng sagot dahil may mga nais pa silang linawing detalye sa kaso at kulang pa umano ang kaukulang dokumento ng panig ng nagre-reklamo. Matatandaan na noong nakaraang taon pa nagsimulang magtago si De La Rosa dahil sa mga ulat na inilabas na ng ICC ang warrant of arrest laban sa kanya at pinangalanan siya ng korte bilang co-perpetrator sa madugong war on drugs si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Robas na lamang ang senador noong Mayo upang maiupo si Senator Alan Peter Cayetano bilang Senate President kung saan nakita pa si De La Rosa na tumatakbo sa gusali upang iwasan ang NBI operatives na nagtangkasan ng hulihin siya. Tiniyak ng minorya ng Senado na patuloy silang tatalo at makikipsa sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Iginiit ni Minority Leader Senator Alan Cayetano na nananatili ang kanilang commitment na gampanan ang kanilang tungkulin bilang Senator Judges sa impeachment trial. Paliwanag ni Cayetano, ang paglahok ng minorya ay mahalaga upang tiyakin ang patas at transparent na proseso ng impeachment. Nag-ugat ang pahayag sa gitna ng pangamba na tuluyang i-boycott ng minorya ang impeachment dahil sa naging mainit na debate para amyendahan ang computation sa kinakailangang boto o threshold para sa conviction na mahigpit na tinutulan ng minorya. Sabi ni Cayetano, dismayado pa rin ang Senate Minority Bloc at muling iginiit na Korte Suprema na lamang ang dapat magbigay ng interpretasyon at hindi ang impeachment court. Tumulog na sa Supreme Court ang abogado ni Vice President Sara Duterte na si Ernesto o ang abogado na si Ernesto Francisco Jr. upang hilingin na resolbahin ang usapin sa voting threshold ng Senate Impeachment Court. Iit ng abogado sa kanyang petisyon, hindi na dapat payagan ang sino mang opisyal kabilang ang mga senador na magkaroon ng sariling interpretasyon ng saligang batas. At ang Supreme Court lamang umano ang may kapangyarihang magbigay ng pinal na interpretasyon sa isyu nito. Kalakip ng petisyon ng kahilingan na maglabas ng Supreme Court ng status quo anti-order habang dinidinig ang isyu at ipawalang visa ang naunang kautusan ng impeachment court. Giit pa ng nasabing abogado na naiiba lamang ang kanyang hiling sa naunang petisyon naman na inihain ni Attorney Vic Rodriguez kung saan humiling ito ng TRO o Temporary Restraining Order na naglalayong pansamantalang itigil ang mismong impeachment proceedings. Samantala, sinabi naman ni Impeachment Court Spokesperson Attorney Reggie Tongol na tuloy lang ang pagdinig sa impeachment habang walang inilalabas sa TRO ang Korte Suprema. Balitang impeachment pa rin o balitang Senado pa rin, kinwestiyon ng ilang mga senador ang paggamit bilang state witness o ang paggamit bilang state witnesses ng ilang mga individual na itinuturing na may malalaking pananagutan sa katiwalian sa flood control projects. Sa pagdinig ng Senate sa budget ng Department of Justice, binigyang diin ni Senator J.V. Ejercito na hindi dapat payagang maging state witness ang mga tinuturing na most guilty sa alegasyon ng katiwalian. Kinwestiyon din ni Senator Kiko Pangilinan ang pagpili ay dating DPWH Secretary Manny Bonoan at dating USEC na si Roberto Bernardo sa gitna ng kanilang mga naunang testimonya laban sa isa't isa. Nilinaw naman ni Prosecutor General Richard Fadulyon na ang Office of the Ombudsman at Sandigan Bayan ang nagpasya na gawing state witness si Bonoan. Paliwanag naman ni DOJ Secretary Frederick Vida, project-specific ang agreement sa apat na kasalukuyang state witness, kaya maaari pa silang kasuhan kung masasangkot pa ang mga ito sa iba pang maanomalyang proyekto. Sa kasalukuyan, nakapagbalik na ng mahigit 316 million pesos sa pamamagitan ng restitution ang apat na testigo habang inaasahang lalampas pa sa 1.5 billion pesos ang mababawi pa o posibleng mabawi ng pamahalaan. Alamin naman natin ang lagay ng panahon mula sa ating science and weather editor na si JV Mondala. So JV, anong aasahan nating panahon over the weekend?
1: Pagandang gabi sa iyo, Paolo, at sa ating televiewers at nagpapakinig. Binabantayan pa rin natin ang bagyong Winnie na nasa Philippine Sea at lumakas pa ito bilang isang severe tropical storm. Namataan ang sentro nito sa layong 665 kilometers sila.

0: Weather System kung saan nagsasalubungan ang dalawang hangin mula sa Northern Hemisphere at Southern Hemisphere at nagbubuo ito ng mga kaulapan at nagpapaulan madalas sa bibig.
1: This is Cloud Radio, where the music is above the clouds.
2: Ang pambansang awit ng Republika ng Pilipinas.

isang bronze team. As of 8:30 p.m., nasa ikalabing apat, 14th place na po ang Pilipinas sa medal tally matapos ang panalo ng national athletes sa nagpapatuloy na continental meet sa Japan. Sa mga nakikinig po sa Smile Radio at nanonood sa Smile Online Now, gayon din po sa Cool FM at sa Lanao Online Live, ang susunod pong programa ay ang MSA Originals. May sasabihin ako, shoutout nga pala kay MSA, kay Geometric, at sa ating boss, big boss, si Boss Patrick Chin. Nakikinig at nanonood daw siya live sa ating himpilan. At shoutout din sa Brody's Broadcasting Consortium. Sila po yung grupo ng mga amateur radio stations sa buong Pilipinas na nagbo-broadcast po ng ating balitaan ngayong gabi. Napakatindi. Shout out din kay MEPS, kay ang ating Vice Chairman for Broadcast Operations, of course, AJ from Manila NCR, Este Manila SDR. And of course, ang ating Technical Master Control, Terebi Estrada, ang ating Floor Director, Technical Director, si Mr. Larutayo Gaming. At sa pangalan po ng ating mga production, ng ating mga editors, ng ating creatives, ng ating social media, maraming salamat po sa pagpuntok ninyo. At of course, sa ating mga affiliates all over the country. Abangan nyo na rin po next week. Na-delay lang po dahil na technical difficulty itong ating istasyon. Magbabalik po tayo next week with State of Affairs. Alas 9 po yan ng gabi. Abangan nyo po yan, simulcast yan sa lahat ng ating platforms. At yan po ang mga balitang aming binantaya, mga balitang pundasyon ng usapan sa buong bayan. Tuloy po kami nasusubaybayan sa Smile Online Now, sa Mount Online Live, 96.7 Smile SF Radio Cebu, JLR 89.5, at sa iba pa nating mga affiliate stations across the country. Bisitahin din po ang aming website, news.smilemediaph.com. Sa kanan ng Smile Media Group News and Current Affairs, at lahat ng news radio stations sa buong bansa, ako po, si Paolo Barcelon. Sundan lamang din ang aming official media channels o social media channels sa Facebook, YouTube, X, Blue Sky, at Threads. Maraming salamat sa inyong pagtitiwala. Ito ang News Radio Philippines. Dinami ng katotohanan para sa sambayanan. Maraming pong salamat at Pilipinas, magandang gabi.

0: Yes, grabe. Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
1: Hala, totoo? Saan ka sumali?
0: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations, you won. Just send your details and pay a small processing fee para maklaim ang prize.
1: Naku po! Juan! Scam yan!
0: Ha? Hindi kaya. Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
1: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
0: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
1: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala. Pati identity mo pa. Identity theft yan.
0: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
1: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
0: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na ako mabiktima.
2: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
1: Kaya huwag magpabudol, Bes!
3: Isang paalala mula sa Beat Media Communication.
4: Bangon tayo, shift na ako. Future supervisor ako. Nescafe Classic Stick ang kape ko. Mahirap man maging cashier, lalaban pa rin ako.
5: Yan si Dan at 6 AM dahil araw-araw siya umiinom ng Nescafe Classic. Subok, 100% puro at natural.
6: Galing, Dan!
5: Mag-Nescafe Classic araw-araw. Pinakamasarap na black coffee. Based on February 2025 product tasting on instant coffee powder by MRI.
7: Nescafe. Mag-Nescafe Classic araw-araw. 100% puro at natural. Ang pinakamasarap na black coffee.

0: Pride Power Wash Washing Machine Detergent. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified. World-class quality.
1: ACS! Bakit RitePad ang binibili mo?
2: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
1: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
3: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RitePad ako.
2: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RitePad. Kaya ako, kailangan hiyang.
4: Kailangan RitePad. Kailangan RitePad.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang, kailangan right medicines, kailangan right med.
7: Tatapatin namin kayo. Sa panahon ngayon, kahit kami sa Champion, kailangan magtipid. Kaya wala muna kaming TV commercial. Sa radyo kasi pinakamura. Ang natipid namin, napunta sa pagpapagaling ng mga Champion products para mapadali ang paglalaba at dishwashing. Ang mataas na kalidad, pwedeng gawing abot-kaya. Nagawa nga namin. Subukan mo na. Champion, walang gimmick. Tapat po sa inyo.

0: hinihintay mo? I-click mo na ang link at baka ikaw na ang susunod na mayiging milyonaryo.
1: Aba, ayos tong pinopromote ni Idol ah. Masubukan nga.
2: Nagbabala ang mga otoridad dahil sa patuloy na pagkalat ng mga AI-generated videos online na bagong modus ng mga kawatan upang mga scam.
1: Sus, sino naman magpapaluko sa ganyan?
3: Tay, paano na ho yan? Due date na po ng tuition ko. Hindi raw po ako makakagraduate kung hindi ako makakapagbayad.
1: Ay, hindi ko naman alam na scam pala yun. Pinindot ko lang naman yung link dahil akala ko totoong si Idol yung nag-endorso.
4: Uso na ngayon ang mga AI-generated videos ng mga sikat na personalidad na layong manloko ng kapwa. Ayon sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center, sa unang tatlong buwan pa lang ng 2025 ay umabot na sa humigit 3,000 ang mga reklamo na natanggap ng ahensya. Para makaiwas sa ganitong scam, huwag basta maniwala sa mga napapanood at mag-ingat sa mga link na nakikita online.
1: Eh, pasensya ka na anak. Hayaan mo't gagawin ko ng paraan.
3: Salamat, Tay! Narinig ko rin po sa balita na pwede tayong mag-report sa hotline 1326 ng Interagency Response Center.
4: Laging tandaan, maging mapanuri, maingat at matalino para ang mga online scam ay maiwasan. Isang paalala mula sa Bit Media Communications.
5: Magnolia, strawberry, apple, orange, and lemon. So

0: na hanggang sa dulo.
1: Ang sisig na hinahanap-hanap mo ay nasa sisig ng ina mo na. For just 70 pesos, may legit na kapampangan na sisig ka na with soft drinks and sabaw. Dito lang yan sa sisig ng ina mo.

0: from World Panel by Numerator Household Panel Study for the period ending 52 weekly April 19, 2026 in the Philippines.
1: Non-stop allergies? Ang solusyon.
2: Hindi ka man lang umiwas? Baka natalsikan ka. Nag-Alco Plus ka ba? Dimples Romana po. Ang tagapagpaalala ng kalinisan. Ako Plus Alco Plus.
3: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Girl, utang mo.
5: Huh? Wala akong utang sa'yo, no?
4: Hindi sa akin. Yung utang mo sa tulog.
5: Huh?
6: Isang oras lang ng tulog ang kulangin. Apat na oras ang kailangan bawiin. Sabi ni Doc, kukulangin ng immunity. Mag-Immune Pro every day. Tulong pampalakas ng immunity with proper diet and exercise.
5: Girl, pautang.
4: Ano bibiling mo?
5: Ano pa? E di Immune Pro.
6: Immune Pro.
7: Unilab quality yan.
3: Ascorbic acid zinc is the generic name of Immune Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Immune Pro. Unahan pala kasi ng immune system. Magtiwala sa Pro, mag-Immune Pro araw-araw.
9: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro.
3: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Proteksyon at tulong sa atay, Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.

0: Jebay.
1: Right Med. Dekalidad at abot kayong gamot, ipilit at hingiin basta Right Med dahil gusto namin na gumaling kayo.
2: Right Med. Gusto ng Right Med na gumaling kayo.
3: Pag Loyal Orange na, magpatrap uminom ng soft drinks sa Binas.

0: bakla, bakla, bakla. Bill, sabay mo nga, lalaki ako.
1: Ano ba to? Araw-araw na lang. Ba't ba ako nila binubuli? Wala naman akong ginagawang masama. Bakit ba kasi ako naging ganito? Ma, pa, binuli po nila ako sa school.
2: Ano ba, Bill? Hindi mo ba nakikita? Busy kami rito, oh. Umalis ka na. Pumasok ka nga sa kwarto mo.
1: Okay po. Ayoko na. Feeling ko mag-isa lang ako. Siguro, dapat na lamang tapusin ko ng buhay ko.
0: Huwag!
3: Tumawag lamang sa hotline ng National Center for Mental Health 1553 para humingi ng tulong sa mga eksperto. Maaari ka nilang suportahan 24/7 at available ito nationwide in the Philippines. Hindi ka nag-iisa. Laging may handang makinig.
4: Isang paalala mula sa Big Media Communications.

0: Jess, grabe. Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
1: Hala, totoo? Saan ka sumali?
0: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations, you won. Just send your details and pay a small processing fee para maklaim ang prize.
1: Naku po! Juan! Scam yan!
0: Ha? Hindi kaya. Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
1: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
0: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
1: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala. Pati identity mo pa. Identity theft yan.
0: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
1: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
0: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na ako mabiktima.
2: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
1: Kaya huwag magpabudol, Bes!
3: Isang paalala mula sa Beat Media Communications.
4: Ang iniinom kong gamot, yung hiyang sa akin.

0: hinihintay mo. I-click mo na ang link at baka ikaw na ang susunod na mayiging milyonaryo.
1: Aba, ayos tong pinopromote ni Idol ah. Masubukan nga.
2: Nagbabala ang mga otoridad dahil sa patuloy na pagkalat ng mga AI-generated videos online na bagong modus ng mga kawatan upang mga scam.
1: Sus, sino naman magpapaluko sa ganyan?
3: Tay, paano na ho yan? Due date na po ng tuition ko. Hindi raw po ako makakagraduate kung hindi ako makakapagbayad.
1: Eh, hindi ko naman alam na scam pala yun. Pinindot ko lang naman yung link dahil akala ko totoong si Idol yung nag-endorso.
4: Uso na ngayon ang mga AI-generated videos ng mga sikat na personalidad na layong manloko ng kapwa. Ayon sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center, sa unang tatlong buwan pa lang ng 2025 ay umabot na sa humigit 3,000 ang mga reklamo na natanggap ng ahensya. Para makaiwas sa ganitong scam, huwag basta maniwala sa mga napapanood at mag-ingat sa mga link na nakikita online.
1: Eh, pasensya ka na anak. Hayaan mo't gagawin ko ng paraan.
3: Salamat, Tay. Narinig ko rin po sa balita na pwede tayong mag-report sa hotline 1326 ng Interagency Response Center.
4: Laging tandaan, maging mapanuri, maingat at matalino para ang mga online scam ay maiwasan. Isang paalala mula sa Beat Media Communications.
5: Coco Martin po, sobrang mapapagod ako sa trabaho. Hindi makakapagtumayo. Buti kaya mag-Aomi Goreng Instant Noodles Panchit para iluluto ang Mi Goreng. Tapos kakainin ako. Sarap. Coco Martin po, masaya walang pagod. Mag-Aomi Goreng Instant Noodles Panchit. Kulit sarap Mi Goreng, 25 piso lang.

ang mga germs sa balat mo. Subukan mo ng ikalbo ang mga germs sa balat mo with Sabon Miwali. 15 pesos per box. Available sa mga sari-sari stores nationwide. Bili na!

0: Good FM is giving you more.
1: So much more reasons to wake up earlier.
2: Tapos kong papagising na yummier.
0: The best Yuta hits of all time.
1: Pinagsama,
0: nakakagana.
1: Isang oras na tamang-tama ang timpla.
0: Kabound,
1: Pasko na.
0: Wake up, bellmates!
1: Para sa umagang on the go, kabound, Pasko na sa alas 4.
3: Honey, gising na!
1: Pasko na! Isang malaking pamaskong handog para sa inyo, mga kabaumates.
0: Mula sa aming Christmas station,
1: Bound FM.
0: Check this out.
1: Bound lang yan!
4: Pag magaling.

0: Stripe med ay premium ang pagkakagawa sa presyong abot kaya.
1: Dahil gusto namin na gumaling kayo.
2: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Jolina Magdangal po for Champ.

0: tinig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Wow, 50 pesos na payong. Wow, baliko agad. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach. Dahil ang Champion, laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
1: Bakit RightMed ang binibili mo?
2: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
1: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
3: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RightMed ako.
2: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RightMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
4: Kailangan right medicines. Kailangan RightMed.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
7: It is us.

0: brought to you by
1: Magnolia Orange na. Magpatarap uminom ng soft drinks sa Binas.
2: Bagong Adam Oriental lechon manok. Pasurubong pa uwi yan.
1: Mag-MSA Gatas para uminom ng gatas. 69 pesos lang sa iyong makasukin, tindahan.

Always Grocery. Mga bagong bilihin, kami ang nagdadala mula sa pagawaan. Araw-araw, may promat sale sa bawat produkto. Tinutulungan namin ang mga tindera at negosyante sa pamamagitan ni Aling Sari. Presyo ng mga bilihin, kasya sa inyong bulsa. Ito ang grocery para sa masa. Always Grocery. Opening branches nationwide.

0: bakla, bakla, bakla. Bill, sabihin mo nga, lalaki ako.
1: Ano ba to? Araw-araw na lang. Ba't ba ako nila binubuli? Wala naman akong ginagawang masama. Bakit ba kasi ako naging ganito? Ma, pa, binuli po nila ako sa school.
2: Ano ba, Bill? Hindi mo ba nakikita? Busy kami rito, oh. Umalis ka na. Pumasok ka nga sa kwarto mo.
1: Okay po. Ayoko na. Feeling ko mag-isa lang ako. Siguro, dapat na lamang tapusin ko ng buhay ko.
0: Huwag!
3: Tumawag lamang sa hotline ng National Center for Mental Health 1553 para humingi ng tulong sa mga eksperto. Maaari ka nilang suportahan 24/7 at available ito nationwide in the Philippines. Hindi ka nag-iisa. Laging may handang makinig.
4: Isang paalala mula sa Beat Media Communications. Tayo na!

0: anak. Totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
1: Fake news yan! Mali!
2: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
1: Fake news yan! Mali!
3: Nakita ko sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
1: Fake news yan! Mali!
4: Ugaliing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala, at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
5: Narito ang ilan sa mga hakbang para maiwasan ang fake news. Ugaliing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
6: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
7: Humanap na iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
8: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
9: Isang mahalagang paalala, Contra Fake News
10: mula sa Bit Media Communications.

0: Man na ang bagong Kapinoy Coffee. Mas pinakape at mas pinatapang versus previous recipe. Manufactured by Ansga Corporation.
1: Kahit saan, sisig ng ina mo. Lunod ka sa saya. Mula sa pampagana hanggang sa dulo.
2: Ang sisig na hinahanap-hanap mo ay nasa sisig ng ina mo.

Mapapakinggan na ang mga programa ng Bound FM sa Cloud Radio para mas matindi ang saya at tugtugan. Simula August 3, 7 PM to 9 PM. Sunny Presa na ang Bound FM at Cloud Radio. Plus, simula August 10, tuwing Lunes, Miyerkules at Biyernes mula 7 PM to 8 PM. Magbabalik na ang paborito ninyong podcast mula sa Squaddy Pods. Ang Squaddy's Nightlife noon, may bagong pangalan at bagong season, ang KM's Overtalks. KM's Overtalks. Dito sa Bound FM. Bound lang yan. And on Loud Radio. Make your music splash.

0: Girl, nag-Alcoplus ka ba? Eh, ikaw, Kuya Manong, nag-Alcoplus ka ba? Siyempre, hindi niyo ako masasagot. Ratso to eh. Dimples Romano po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
1: Alcoplus, Alcoplus! Isopropyl alcohol is the generic name of Alcoplus. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Magnolia Healthy and Fruit Drink. Kaya kaya masarap ang strawberry, apple, orange and lemon. Also available of grape and cherry flavors.
1: May pangarap ka bang simula ng negosyo, palawakin ng pamilya o mag-ipon para sa kinabukasan? Sa bawat hakbang mo patungo sa tagumpay, kasama mo ang tiwala at maaasahang serbisyo. I-download na ang Pinoy Bank app o bisitahin ang pinakamalapit na branch sa inyong lugar. Pinoy Bank, ang bangkong kakampi ng pamilyang Pilipino!